0: Yes.
1: What did the pastor Wamama koma sabo, shete mata kweni yangu.
0: Yes.
1: Eti ne brame tiye, linyo natsia na mete nada, na mato meta foto. Oyo ba ya kesi o,
0: yes.
1: Oyo ba ya kwa, olipa biya.

pɔnne ti sɛ deɛ wɔte o sɔbi no wa sɔbi no o dana si o wa dana si o ɔte saada ɛfɛ sɛ wo ne mi ka bɔ mu ne yɛ siwa no ɛfɛ sɛ saa no wɔte ma me kae wo ɔse.